0: Begulang o kami na mga station. Ayun ang pukusatong yan ari Balay FM.
1: Why sabaray? W-A-I Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan? W-A-I Y-F-M.
3: Lingga 89.5.

0: kay.
1: Naga ba dyan na tangong manang di kita
0: Hashtag Nung Pia Active.
2: But YFM.

Nanae, gawa ang luntang tingang samang tabil, gawa aga nali aga tikat, pantel ga desi ginti, pantel.